0: Takuma kumwe na kwa. Momo mgura utano spana saune ngasikatambu isira. Shamashua na nao tause danene jara jara kumwe na ngame. Momo mautano spana saune ngasikatambu isira. Shamashua na nao tause danene jara jara kumwe na ngame. Momo utano spana sautano. Gura utano spana sautano ngasikatambu isira. Masivi mal 10 kaguni mal 20 stenda mal 30 epingiro mbeyo kumwe na sehepera. Momo mungura utano spana sautano ngasikatambu isira. Masivi mal 10 kaguni mal 20 stenda mal 30 epingiro mbeyo kumwe na sehepera. Momapeu, hasi momapeu, tatumpe moyo momapeu, mokuninke nasimuli wapa ikire. Momapeu mazua mrongo na limwe gokwedi kwa Pemba Nkuru ndia si 11 July. Spana sokuwa wanga skatambu isira. Katope, hema, chohwa, mpanda, garuwa, kaparara kumwe na mpengu. Hasi momapeu. Spana sokuwa wanga skatambu isira. Katope, hema, chowa, panda, garuwa, kaparara kumwe na mpengu. Momo momapeu, momazua mrongo na limwe gokwedi kwa Pemba Nkuru ndia sumo 11 July. Spana sautano, ngasikatambu isira, sava, murere, kalika, likorerera, nandeu, nzovu, mbururu kumwe na mbamba msi. Momo momapeu momazua morongo na limwe kukwedi kwa Pemba Nkuru ndia sumo 11 July. Spana sautano ngasikatambu isira sava morere kalikao likorerera nandeu nkwizu mbururu kumwe na mbamba msi. Imongo solia skama helikuwa monye liwa kwetua gwanene mawa kutundira nyemosike sase pangeruasi. Kupi hokunye vakuvuranye kukatambu isira. Yaro na guwarasi tuwa guaneni ano mbodi zina. Ano mokuvuranye kuwapaikanye vakurupe wetu waka guanenye mawaga okugava tumbukira. Tangu tuguane machingiso ngesefa.
1: Marubasano gukongira nkinda zozuni marivigavari nonorombali na tazimu gombunga za FIFA gana ya miauka ngaga pindura uzuni radio za NBC ngazu kwafa okare ono vangarara.
2: I think it's bad news for the English game.
1: Mosnema esi ngaga kara marubasano kuvura hena orugani sempito ezi mokunyanyo kisawa purakeni kosiruga na soge ngapinye noirugana. Ihi ureru tupu nsonsozo nunu tupu nofutako NBC. Radio za NBC tazuiza nugu ya sahira marumbasa nope vango yonkese fazoge. Mbuti zongwa sanye, ihi mbuti za kapatako. Wanekera kumwena bimbo chihero ko NBC. Ipo radio za NBC ziruganese marumbasa no aga gomato wara unene mokchingisa edina lyongese fazoge. Mtonina ko 0811 294633 2026 FIFA World Cup.

0: murongwa nilirongere posure za nkurenkuru combined school muharade za untane spana setu edina liaso iso smart girls amekuda na position center
1: oi mukachi okay wale dokoro papa kapwa ninga dokoro lipakere maspana sa nkurenkuru smart girls
0: mora mukutara tupu nene mumbumbura zetu za kavango west region bantu basesu abali hamesere mu maudano yo tupuna tokora na meme bato tumne na ningira pembo katunda kosure pembo na hepa na me kugwa na komba terozi na zoku nikasi ni treine
1: apo vareke kuli hamesere mu rumba sana gombara zo kuzukoma zo koma oko ngapi mu gagumu eparu lyoge na pa uno kugendera dogoro papangese
0: gagumu eparu lyange mu kuhamena ngwendi balaki amepirana kutreina kwakere anfite kwato vene inakuni kampili asimduke ko athletic posure takweni vene kukuzumba kwato kuvazumbako ngesi mara nse vatura mubani awe vura nzumbeko na mevange mpili vatatu
1: inke iyo nongono namo aini kisasi nkenya pa oli hamisero maudano ntani mulio msingi wa nongono namo maudano aga oli hamisero
0: ningisange nili hamisero mu maudano mora kumona kwetu kutravela kuza ko irongo ya peke akadingura irongwe wadira kumona no bantu abadira kumona rumwe ai kunikisa sansano yo de wike mosorongo
1: maudano ndi marumba sana kukusika kwa gangapi wadana kuvareka poli hamisero maudano gombara zokuzukuma zokomoko
0: na dana ko marumba sana rukando rutatu rokuhola kwa kadene mo 2023 mo kavango west region twa kadene ko wazire under 15
1: ndoko
0: yona kyali hamesera mo school team zankurenkuru combined school na danamu wale rukando rutatu namu yonaki alihame serena mu marumba sano gazezi team park danange smart girls
1: wale koli hezima kudana wale kankera pako mdene na neina ngapi umia amuke ndipo ntani kuiza omono kudana ngapi umono kulichangura nyamoge
0: awe mokudana vene tuwa dana tuwa konjo mara kera katu denekono gei mbali na nye katu zumbane sere mara nei natuwa dana kwena mbali zimu yotu wa zumbane sa e zimu yotu wa zivena
1: mo maudano aga erwa minuge ngepe mbili akara
0: erwa minuli angia mekua aratu puspana setu zeko meho no setu kadanene kavango west region
1: ngepe mbili mgendi mbili deore ndani mo kuyashika konobani uko mdanene
0: kupitira mwa coach wetu watu korange daunene tu traine oseunene traine na pubani za nkurenkuru combined school after school
1: na mostu pasakara monsene si mwato stupa wale ngapi omu ono kutarasi kukulidewi rakwina mia danene mubani eza karasi azuzo stupa
0: kapia ikara ure rumura wa ika kudani na mevu apano uze ya danene mostupa unene karapo no injari morato ya liganda wa ika kudani na mevu
1: na yu napili uligandi na watu
0: na watu mwina kaptore emana
1: na kuka tupongoro makura kiasi koku ngapinyi
0: kiasi koku mo kubatu kanamo kubatu kano woma karena no uchiru asufuro uligande mura waika kudai na mungwena
1: ok ya pa wabarekele kudane na mstupa utare nukungo dane nukungo lidewire wale ngapi wapitiremo ngapi mwali zuwire
0: awe mokusimu na gavi surwa sepuko surwa sosiwa tasiku nikisa noe ya pangoza kuhirongo ya peke mora kuna kwa kwe tukapia daene mungu inandimevu au kudane na mstupa ina kapia dana nompadi mpadi wako na kudwara nongkaku
1: nongkaku edio kudanesa ndiesi kwa edio danesa kupikuwa digwana ntani ngapi mga karama kwa tisoko wa korona
0: nonka kwenja danesa me onane ange wa dera ndera nge moro ina ange nao kuhara sport
1: mokakora ngedako

0: gardien bara ton po ke ambara to relegate nyo na udibi gabe rengi age moraga kanu simba pera so ukoji ni wo na rugani sere dat paru ka karere ko third division yo to kya rising danya mwe tunge na sio setu akaranye skando sa bali ko third division yo to akumona nyas no pito de dok siga third division tuze ko second division da patru kane hugu waro tuptu akugwa resasi is games zimo za tupire ko zuka kiruka no msinda kwetu mpungu fc aye kwa kanu stambo so kuninga swalie ndiye itwa kuliwa paikira waringa yinga ipirika tuzura kakumba ogwatu kwa makambo mwana agenda inange skondo wiki sakupangesi nage avena no game ndindi mbali osino sto avena no game ndindi mbali yakaranya singesi twali sigire po 3 point oso mtu avena no game ndindi na die mbali azinye ko 45 mtu azinye ko 45 point kambo nage ahenya twali sigire po 3 point yako league das nzira simbe zo kuli tida haza karera ose tu azumbane sasa ko game izi twakuza tukadane next weekend se tukazumbane sata wakatara kono goals
1: bale mbudi zeni zokulira ko batungi mu mukara pamwe
0: ruharwa nciye ndi mde uligwa gospana sanciye ko ruharwa ngiame kwa kundira tupame bakwatsiko maudano nawenye bakare tumno singa sokuninga si tunongoneni maudano aga wiza mu region zetu tupandwe region zetu kuyazi tupesiruo sokara si tuze tuli hame sire maudano kani kapandure tupu unene pambano sure dikaye no singa sokuninga sina singa sazo apaza kumona stars tu atere zikambadare kutupulisira banona wetu bawize bari hame sire wali mu maudano ye kabisa ko nyiye kweli ke no klapa dokuli siga siga ituzure kakumba ndi zure kakumba no klapa dokuli siga siga kwame na kolisha no sure detu edakarasi imaro efete tani na kanjimi murangi kando no sure di mwenye ndoko ipana imwe ina apili kudiwa mara pangesi nikatumbure pitodo no sure mbali kuhame na kwa nyiye asi imaro efete na kanjimi murangi tukazi pandure ngaroro tani makare soge na gakarapo no vete natufra kurugana ose tatukatitambura ngororo tudikwame ngaroro tukapandure tukasi gena makono gao vaturetere mupura ko vatupulisire vadani ngano vatwike nazo na nzira kwa nose tatukalitura mu unene sili tuka
2: oli yako na kara liwi lya albanu imwa mudeu wa shasha nyie ishi ngoyo anatapa ko mbudinya kwa mina kubirwa na bindi mupahira na kudeu litashpana sha nyie ano paro edeno nikakupeka tungulishi mushirongo shetu cha Namibia mushirongo shetu cha Namibia kuna kara nguli mbudi oye na karo paro edeno mudeuliti wa shpana sha Ongos FC Roni Kanalelo kasha eke shuru wanashindi mukdeulita shpana nyam wenyam budi mwenguli inakupupa no inakaro paro edeno kwa mina Roni Kanalelo mudeuliti wa shpana sha Ongos o kasha eko kudeulita shpana nyam ano paro edeno kupeko tungbolishi kunkinda ya ujuni. Namchi na mayua o anakara kuto vinke oitu nakatate rashnepo ku marumbatano o anakutwimo kunkinda ya ujuni. Namchi une marumbatano o akaroko kwa karangoli pakashi kamaroko kumwena friends pabiri ya mrongo omwaka kwa tangoli mu marumbatano o anakarashi kukota finals. Aye, kuna kumone kashi kama hii na kitu kana kara udito na wa si kama hii na kitu tango kana watu kadidi panya enengoli na mchi une kwa karangoli marumbatano pakachi ka Morocco kumwe na friends marumbatano otu na tate reshuro shashire ano omo iyo na utano nga kukaranguli marumbatano pakashi ka Spain kumwe na Belgium pawiri ya Muviu mu Los Angeles. Mu mapeu nga kukara marumbatano pakashi ka England kumwe na Norway pawiri ya mrongo namwe ano mshunda ham Argentina kumwe na Switzerland pawiri ya utatu kungura ngura. Omnya mungatuka tate rangoshi mu uviri wa shiwi kesho tunatamba nga ukakara ngoli marumbatano hawa fundi wa mu marumbatano pakashi ngoli chatuke pakashi ka France na Morocco unga ka fundo po nga kadana ngoli mu uviri kumweno unga fundo mu marumbatano pakashi ka Spain kumwena Belgium mu marumbatano unga kakara ngoli mu uviri pawiri ya Muviu. Ano mu utatu nga mga tunda ngoli wafundi pakashi tuku ngoli ka Argentina na Switzerland onga fundopo kumwengoli na Norway na England onga fundopo nga waka kwata ngoli muliwa lya utatu pabiri ya mbiri pabiri ya pabiri ya muviu anyama rumba tanongoli otna katatera murukuru nya mu murukuru utatu pongoli ngat katatera semi final omongoli mufundi wakohwa na mufundi wawiri nga bakakwata mu marumba tano amu shunda ha ano mu mapemwa mungamkakara mukomba nti na mu komba nti nga bakakwata ngoli mu mapeo ano mushunda mufundi na mfundi nga bakakwata omungoli katatera marumba tano ngoli ya final pakashi ka maudano wana karoshi ankinda ya ujuni unya ngoyo ngabi vura kushoro kashine patungoli kunkinda ya ujuni oyo tunakuwa maunene po pantambo ya ujuni marumba tano wa maingi kula kutima na kutima monka tupu na Kylian Mbappe wana karoshi mdani wa mishi rongo sha friends umwe o kawa vuru kutantra nkango dakupira kuwapera dama kutondo ropa shpatpa anoshimpe unya kuna kutuikira vina kutuikira mkonda tungulishi muambi mkamali unya oka viambo shimpe kuna kutuikira na kutuikira kutuara kuto chena ukenge pa social media wakwati tiko wa shirongo sha Paraguay ndi wanavaro la wa Paraguay kawa shoro shininke shoka watende kawa shichanga lidina shimbape pokawa shitura kuwiru wa shimangerere pokawa shoro kumwengoli na kuimba marushumo Shaye, onyabi mwe oina kuyendo kuru haru ankinda ya ujuni pa ruweder. No, enengoli nika kupe mpito, yeshi uvure kuyamo, pitra tungoli ku nomora damu kondwa yutero mapukuro, ano uwaneke mpito inya, uitemo mbuti odo unakara nado, sinepo da maudano, ngura ngura ya na mchi. Watu FM? Watu FM?
3: Ewa Morokeni.
2: Morokeni none?
3: Wawa woko.
2: Tuwa wanga.
3: Awene kitu wawa wa.
2: Iya.
3: Ya ye popo wene game zane inozo.
2: Iya.
3: Aye game zo maudizo.
2: Iya.
3: Aye mara. Aye hugu wara poli. Maro kwa kaya. Kukura arugande kwa simpi.
2: Iya.
3: Ya ipotuka reko simpi. Satoka soge sarele masamkweni.
2: Iya.
3: Kukwate sayoge, angosiyo kakwate siyo wako eni, kaktoji wa singati, Afrika ngororo.
2: Ya.
3: Yawe marane ina hugu wara polili kukura tu tungwane ninti. Mora totara rudane soro wa Morocco na French, keno utara da wana wasi omkawa dene la French games wazo kulilira. Otare za Morocco. Kutaka nisasi kura ikaresi ya kara marishi gogomani ni.
2: Mm-hmm.
3: Ya mora French katika gweni na wana wa games ongwa paka uji rekodike kokota final. Nsene ni dimbura, nsene uchangura na wana.
2: Mm-hmm.
3: Wale tu areta moyoyo.
2: Tumpandure?
3: Pandu.
2: Yaro.
3: Yeah.
2: Morokenu
4: nami?
2: Ya wa.
4: Tudio.
2: Tatu wa duli.
4: Ya.
2: Yeah. Wawe niko?
4: Hai, na mungi na ina, ture dawa, tumina kwa, na mungi tango ture na mungi nana.
2: Ya.
4: Mea maviri ture kwa to nji na unge na shi.
2: Ya. Yeah.
4: Mwri diri ture kwa to kuyenda ura, o, oh, kukira, na ngeo yenda ura kiyo na shi. Ya, ya,
2: ya. Kasi mkatu itanta.
4: Ya.
2: Ya.
4: Asi mbeta antire mbio re.
2: Ya.
4: Ya inamuja hivi namuja ya natogolea tia bubuka kwa yamba mbuto shika hafi ngoli
2: ya
4: ya wale wa erini wale kumewa wale miyebo na ishto shari tango
2: mhm
4: unyamurubo unya 200

0: pakara nompata tek pakara ediro efumadeko oyo tai pikire ngaroro ndongoroso iyo oyo inga yakarapa ndongoro yakwena vakaiuyunga vena omapata gapiki mara oyo ingangano ya momo mweni muvavali
1: yaro tango tugwanenye mpito komuyungi kwetu
0: ewa
1: pando sedi tango nigave mpito konane Sylvia Kasonda
2: inatufura kuruka na koku tuzakomeone koku kuchira vene udona udona vene tuakona kuuchira tuakona kuunyoka udona tuakona kukara mononzira douhunga sene tubuka pyo vuru anone amensime tuna hara kukora ngida unene wagolika di anone tuzenimo makande anone tukarenino iruo siruo sogyo soo ya usilipo amwe inatupo amwe na nyovelike time mbolioge vano na kosure owe kupi anwe tupamwe to dimbi okutoka anderele, to dimbi, to rugana siri nike yoge siri yo iwa iwa katengura wanona wakuzoragana hena nkenya pa senesi mtugo karangoso nga karankia pa mparu rendiru hafa anonye mtugo kuningazo we kulipura inike yo inzi ei kanika mwene kembolia ngandi ngapinani umakara ei kanika huli ile membolia o nani awe mwine vena umama paruka ngosi na ina fudu toka tara membolia mkweni nare ukaisi imba nare ya kukoro nare ngano ngosi na nganya mengosi na nganya karunga kapsi mkola karunga ega ungira ogumu re ogumu supi ogumu nene ogumu nunu kenye gumu kwa mpai endi iponya sinsene statu mono iniki ya wako etetu tatu isigi ndi mkweni umga wekera iragule ndi umuwa wekera mepata liyao ndio umuwa uyunga natura gumbo zendi oyo iwa umuwa karira meparu liyao kapisi kuimono we nare ya kukoro wa winga no nyame no kasikanyo kuina mgara kukena uyunga tupungesi ngandi mwangati wetara wagara kweni kapisi ngoso wagara kweni kapisi ngoso amesi wagara kweni mungesi wangesi ya wakara mwaiti waso leraka kukora sili mgara kumchimu keino uyunga wagara kweni kapisi ngoso keino uyunga wagara kweni kapisi ngoso mgara kumkora sili kumchimu leraka olio inti nyamono ngeyo mkada ngeka uyungi renginye uwezi naru nyase wagara kwetu kapsungoso ngoso ngwe kwa kumuswa ura tukarenu mapata getu na awone
1: kuna kara hezi lia katekete Sylvia Kasonda mwana vuru kutupamo kuhami na ponyi sturu hapo setu ano mutuwa ya sugozanya sinki hiyo kufuranyi kurugana kum Provejero, tukarini mendindira, tukagwane mbudi kwa mkwetu, mauro stedu za litu, tani marezu aliwa, ndiyo gwanikara, tukarasikata soko mako, bye-bye.

0: Hello.
1: Hello.
0: Ma yo vito?
1: Yawan Pandu. Apanya me ema na karako village na kupata rugana yu karanuano na pembo. Ndi okuran sa tupu mo tax shop na watupu. Gwanangenye ko namba ezi 081 77 28 29 2 tan ruguru kap. Apanya me ema na karako village na kupata rugana yu karanuano na pembo. Yo kuran sa mo tax shop na watupu. Gwanangenye ko namba ezi 0 81 28 I mean 20 77 28 29 2 ewan pandu.
0: Ewam.

0: Hello. Como ha llovido?
1: Aló,
0: Me igual.
1: apanya ne bonyo komte gonzovu na kugaba madiriso gange gayuka kwanganga na akazatu ana kuiza no komte gonzovu bakara no sigongi mu mapeu gaga gopinduko tuna kundiranye no banganga na kuyunga kino bakakasi no se bakara ku komte gonzovu Boso nga nukuli windu kako umapeu nga nukangazikara harufazo ntane hawali kumba gere ni ingilisa kuyu ngasi 83 nye kuyu ngasi ngoso nga nukwaneke mina mausivi kura pangazi ninka 9 o'clock boso nga tatameke nosigongi osigongi sena kuna harapo nampiri nga nomitiri gumwe hena wawaro ngufu ponganga kuyu ngasi nga nukumwe nage kufura nga karepo opopo sigongi. Kati uguara mne, diso ganga gano ga zika. Tandu.
0: Ewa. Sidio tunakuenda kengi ya makurandoni mayu vitho audio tunakuenda na uponorvedhe. Tango tuwane machingito, danisho tuare kutho.

0: Natazimwe gombunga za FIFA gana ya miauka ngaga pindura uzuni radio za NBC ngazu kwafa okare ono vangarara.
1: I think it's bad news for the English game.
0: Mosnema esi ngaga kara marumbasano vura hena oruganise mpito ezi mokunyanyo kisawa purakeni kosirugana soke ngapinye noirugana ihi ureru tupu nsonso zonunu tupu nofutako NBC radio za NBC tazuiza nukuya sahira marumbasano pevango yonkese fazoge mbudi zongwasanye ihi mbudi za kapatako wanekera kumwena bimbo chihero ko NBC ipo radio za NBC ziruganese marumbasano aga gomato wara unene mokingisa edina liongese fazoge mtonina ko 0811 294633 2026 FIFA World Cup.

Jambo ponambi kokpa parairuga na ikunga imuna gwanange ko 0817290377 jamba ponambi na paparairuga na yokunga imuna ndiye pembo gwanange ko 0817290377

ano sene kape no karanya si kwato msinda wale ulike ya kupulisira ogwa nengo murongi ogu anakara olo elikwamo akupitisiremo.

Iar para quien go kuhara po suruesi tuzeni tuka purakene ko mazui go watinkantu. Matthew Palata ka vulire kuanekera ko kumwendo watinkantu mo ruasrongo ka wango zoto kero mo toropa sankurinkuru omo ka vulire kuanekera ko kumwe na Amanda na Nyemba.

Watu FM viri dhoni mbudhi kuna kuthitoya utilie mavanje kashako. Mbunga politika IPC vina yuvi thai kuthekera koi ngatambura hurumende wa Namibia ma dollars ma milioni na mathere mawadi makumi mane no ma kuoko gatapa China kumakurando kutenda doropa hana kutoya eshi smart city. Omuthi na yuvi thambunga politika dhia eshi ei nganyi ya kukunda memumu yim makurando a Namibia oirua na iyo uye uno thikumapo momutara omanunga thano. Ministeri wa IPC Oma undambo do matunga mka yeno muuro Rodney Cloti nga yuvitha peunda eshimashere nyaya mapu thikuma ngeshi kwa harikanyitha no mudio o mashere nyi aka wane na mochaina muma kuyuvero muuro na Namibia a pitakana ieramo kwa China yoku pitakana mabilio na mathere mane kehemu akamu. Mbunga politika dhia vina yuvitha eshi ei nganye karete therepo maua omutara ofochi ndani omushare terange Namibia mamweno kwa China omutara omanunga thano shake vererange.

gedi tunga dia China. IPC anepudhura ngeshi mambudhi asha onga wedhange pa manunga thano mudoro padhia nganyi haka tureke muditunga ndi nganyi kukare mumakungero no maendithitho oditunga dia China. Awo nga hakumbira karo eshi hurumende atape makuru peritho eshi mutendo ouhi o manunga thano nganyi wakukare mumoko o hurumende wa Namibia. Mbonga rero dha wahe peunda uhatu ngathi rundurura ikuyonga kate kupeunda omuhaka oya ikuyonga yo kuchakachaka kuutho okayenda kumaturu muthero omuthivaka thokufu. Matokoro ayanga haruwa na mnyima dha muhate lishokuru mumbunga politika swapo Alfius Ngarusepu ngakumbera eshi hawedherereko diyu wadio ukwoko omuhaka huritha ikuyonga pamita ha. Mbonga rero dhia kwa hungu mana kutunda mbonga rero dhia kwa hungu mananga kutunda manda kate une omu haruwa nanga igongiyo manthango omparliamente mudiyu wadio manda ha. Aho kuna watataraka ya nderape unda kate mkahonda kama ngundu mupito lithiombu nga politika PDM McHenry Venani ngakwatitha marundu rero aya omunge pudura karo kuhatira ngeshi nganyi hakumithange mohahatiri waya katwara kuutho irua na yawo munako dhomaturu muthero akaranga nako dhorure yoishi munako dhia hahatiri mumbonga rero mbadiko yomwene hanakambe kanga kumaendithitho pamurando wokupira irua nitha eihanyandiwa hatware kuutho ikuyonga munako dhia. Venani ngakumbera hawetherere kothivike thofochi kuruvethe ro ikuyonga munduo dhia kuutho kaenda kumaturu muthero othivaka thokufu. Hanu mathere kuwako fochi hafa kudihamba dio Ebola mutitunga dia DRC. Mbunga dho unjewa njewa mukai enga thitapa mbudhithia mayuwa mahatu ngenyu mwenye maitha kuyuvitha ishi hanu mathere kuwako hafa. Thivare rotho thipia ethi nga thitapa mbunga dha UN kuna kuneya ishi hanu diyovi mathere kuwako wadi makumi kuwako no hane hakavura dihamba dia muditunga dia Kongo kutunda padi atame kiri kukuhanya mukaonda kadikuru Pemba. Hanu hawadi nao hafa kudihamba dia muditunga dia Uganda. Aho kwa kwateka dihamba dia hanu makumi mawadi ndani owa dikumi no dikumi kuoko no hawadi heruka muditunga dia Uganda. Kukutha mumbudhi idho mbunga WHO kuna kuneya isithivare rotho ifa kune manena pa maperesenta makumi mahatu no ine. Ikuhanya yo Ebola mumboera divatha DRC kwa kunda ma mitara dho ditunga dhihatu ndani adio kwa dhundeka mumutara Ituri. Hanu makumi hanu mathere mawadi makumi kuoko hatu no hakuoko kwa wakwateka dihamba dia ndani awo kweruka oku owa mathere mahatu no hane shime kuna kuwapanga. Awo nga hatanga kaonda kano kutapa uwanga o nga hatendi eshi okupanga rudhi rodi hamba dia hana kuitha bundi bugyo. USA nganye katundu thedi dhiro kudina dio ditunga dia Syria eshi dio ditunga dia tapanga maamuno kuirua nitha noita yokureta uyapithi mkaye. Itundithi yi nganye kaamu ni ditunga dia diwani makuritho mnye madhopa hadino makuru pero mampitarithi ompia mditunga dia Ahmed Al-Shara. Kamuchangi shokuru homu ditunga dia USA Marco Rubio nga yuvithambudhi vya mbonga rerodha wahim kuhatera matoko rewaya ndani awonga nyihakature muthiruwana mumayua makumi maneno kuokom shimengwa hakaichaere hahatere mbonga rerodhi ya marongo thano aya ngae ya mnyima dhofigongi pakachi ka presidenti Donald Trump na Shara owanga hakakuwanikira munako dhofigongi thanato ethi thina kukarera mditunga dateki. Shara

Oyo akari na mpita thio kare o mpunga jihadist. Adino mahime no kara ura muthiraro no kupakere rahanu wahi mutitunga dia Syria. Mnyima dhopa atundi thire mpita thi diko dia Assad. Didi araura ditunga dia miaka makumi kuoko. Aye kwa watundi thire mpita thi mwaka mevima wadi makumi mawadi no dhine. Rubio anayuvitha eshikutundisa mahumbi fero opa iwana kutitunga dia Syria nganyiaka mwene maendero kuuso mumutara omuro no upunguri masherenyi mutitunga dia ayo nganyiaka rete maro uthuro muparo ohanu wahatunga mutitunga dia ndani Syria kuna kukumbira makwatitho opa iwana podio shiharo uthure tunga mnyima dho miaka dho ita no utavuki ohanu ohengi eya yipitha ditunga dia. USA kwa tura Syria ishiditunga edidata panga maamweno kumambunga ya pithimukai kutunda mwaka diovim mathere kuoko ne makumi kuoko wadi no kuoko no dhine. Pakistan anatundisa mudorongo haka kwa chika Afghanistan mathere kuoko fochi makumi mahatu no kuoko no ahatu thivike ngathipu oku hatavu kihoditunga di Afghanistan mayovi mahatu mathere mahatu no makumi mane ngahawa hutha kutitunga diawo mudiyuwa dio fochi hapito lithiwa Afghanistan ngahata analitha mbudhithia eshi Pakistan ngatundisa hanu mudorongo o waha kwata no kuwa atwera miaka dhoku chaka chaka ndani au ngahaka huka mditunga diawo kupitera pamururwani watorkam mudivadia nangaham mutuma umutara oditunga kandaham. Itundisa yo mudorongo iya kuna kukuwa no makurando oditunga dia Pakistan oku hutha haka kakoa chika Afghanistan muditunga diawo ndani mutapi ngando oditunga dia Afghanistan Abdullah Fitrat ayuvithire muwadi eshi hanu kupita kana mayovi makumi kuoko wadi no kuoko fochi o wahatavu kera muditunga dia Pakistan ndani no muditunga dia Iran nga haka huka endishi mekuna kahuka mditunga diao dio kakoachi. Mamiliona no mamiliona o haka kakoachi ka Afghanistan. Thingi thao mpadi hakara no mambapira mwene okutunda mditunga endi hayende kumatunga mweya. Kwa tavu kera mumatunga okuthiathia mukaye thikumapo mumatunga Iran ndani na Pakistan. Uhuru mende oditunga dia Afghanistan kuna kukumbera haka ditunga dia ishi haka huke porio shino hahatere makurando okuro uthura ditunga dia wong na kureta makuritho. Popa uhura ombudhi muviri dho kuoko nganyi tukayuve madhi ombudhi momuno muwato FM.

0: Harubasano gukonjira nkinda zozu nigilima rimewe vigabali nonorombali natazimwe gombunga za FIFA ganaya miauka ngaga pindura uzuni radio za NBC ngazu kwafa okare ono vangarara.
1: I think it's bad news for the English game.
0: Mosnema esi ngaga kara marumbasano kuhura hena oruganisi mpito ezi mokunyanyo kisawa purakini kosiruga na soki ngapinye noirugana. Ihi ureru tupu nsonsozo nunu tupu nofutako NBC radio za NBC tazuiza nugu ya sahira marumbasano pevango yonkese fazoge mbuti zongwa sanye ihi mbuti za kapatako. Wanekera kumena bimbo chihero ko NBC ipo radio za NBC ziruganese marumbasano aga gomato wara unene mokingisa edina liongese fazobi mtonina ko 0811 2946 33 2026 FIFA World Cup.

0: Madiso ko nung fa?
1: Hello?
0: Ko Madiso ko nung fa?
1: E wampandu. Apanya mengo makani na nerumbu. Na karamosa yema. Na gano fa? Donane, chankara, za kambinda. Asini kena nyambara tu amana kurongi kida. Munguranga podri ritat karane bioroko. Mapeu ehoreko. Aturuguru kamo. Apanya mengo makali na nerumbu na karamo sawu yema. Na gama di sogono sadona ne chankara za kambinda. Asini kena nyambara tu amana herongi do tu alimana. Mungurata tukarane diyo loko podiriri. Mapeu sikusio kuloku kuyuka kokira. Zarundu. Tunda kokira kuyuka kongere gaza sawu yema za katolika. Tunda kongere kaku yuka poma yendo gasa uye maga katolika. Hewa mpandu.
0: Hewa.

0: Rasema tuwa zange siko meho, meliku wa maletu. Sene oporangi kamsika, yoke ko ino vura kuru gainange, wapekerange tu matui. Nono mpadi. Yes ya. Wala wala. Aye pato mtupena.
1: Hola.
0: Hello.
1: Hello.
0: Mozaka naka?
1: Yeah.
0: Hmm.
1: Amaya sinaka kumbaye.
0: Uh-huh.
1: Ya, kuna kia nautu rishumo.
0: Hmm.
1: Rwa spuza control.
0: Spuza control.
1: Yeah.
0: Okay, nantara singa nan vorakuru ganako?
1: Yeah.
0: Wapekerange nompadi?
1: Nah.
0: Chap chap.
1: Chap chap.
0: Arasima tuwa kuzange simpe, meli kwa mwede tulio zaka naka.

imatwalize ngura momo meli kwa mletu lio zake naka kumasiku omana kubura kumpampito mpurengi no msike di mara kuzuva nyamweni imona ni ruganangoso makura panandi mpase mwadi vezuka oh ruganse ndansa.